0: COP, yan po ay galing sa Pilipinas na kanta. Especially, dito lamang po yan sa Pinoy Ako. Kaya napakaswerte natin dahil ay, you know, tayo lang ang nabigyan ng rights ng kantang yan.
1: Oh.
0: Dapat mamaya, si Pastor, dapat mamaya sigurong alas 12, pinatugtog ko yung kantang yan. Kaya napakagandang pakinggan, very soothing, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Na, maano ba? It's nice to listen to music that has, ano, may meaning na pang-paano sa, ano natin, sa ating kalooban, di ba? So, mag-good morning muna tayo. I would like to say good morning sa ating mga tagapakinig dito sa Pinoy Ako. So, Alive 90.5 FM. So, mag-hello ka nga muna, Mertel.
2: Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po ay subaybayan nyo kami mula alas 11 ng tanghali hanggang alauna. Thank you sa lahat.
0: Okay. Ikaw naman, ano?
3: Hello.
0: Yes.
3: Good morning. Welcome to Alive 90.5 FM.
0: Ayan.
3: Magandang umaga sa inyong lahat.
0: Yes. Okay. Siguro mamaya, marami tayong sigurong mag-uusapan ng mga balita galing sa Pilipinas. And of course, yung ating

0: mga motivational nababasahin siguro mamaya. Okay? So, ito, so ipagpapatuloy natin yung ating usapan after, I mean, dito muna tayo sa ating, ano, sa ating, mamaya sa ating agenda. Okay? So, meron, gusto ko lang ng palang bumati ngayong araw, birthday ni Tita Pet at ni Tita Cora. Si Tita Pet nasa Pilipinas ngayon.
1: Happy birthday!
0: Yes, happy birthday, Tita Pet. Alam kong si Tita Pet siguro nanonood sa Tugigaraw. Tugigaraw ba yun?
1: Oo, Tugigaraw pa ganyan.
0: She's there for 2 weeks. Ah. Si Tita Cora naman, nitong Linggo. So, Tita Cora, happy birthday sa inyong lahat. Patutugtugin natin yan. May happy birthday song na susunod pagkatapos nitong ating sweeper. Okay, thank you.
2: Alive 90.5. 5, 5, 5.

0: Okay, Bangon Pilipinas. Yan ay para po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Tayo na po ay talagang kailangan na nating matutong kung anong dapat nating gawin para sa ating bayan. Sana nakikinig man lang yung ating ibang mga Pilipino dyan na namumuno na sana ibangon na natin talaga yung bansa natin dahil kawawa, imbis na umunlad, lalo tayong naghihirap. Yeah. Kaya yung kantang yan, Dan Estras, na lahat ng kanta niya, talagang gustong-gusto kong i-play dito lagi. Dahil kailangan natin ma-motivate yung mga Pilipino, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas, of course. Pero of course, dito rin sa Sydney, kailangan din natin na tulungan yung ating mga kababayan doon. Diba? Kaya nga, marami tayong mga events na nangyayari sa kasalukuyan dahil nga para matulungan lahat ng mga charity na ginagawa natin dito, most of it na pupunta halos sa ating mga kababayan sa ibang-ibang part ng Pilipinas. Kaya nga si Father Nards, si Father Nards sa disciples, nanguligtas siya ng mga boxes para ipadala sa Mindoro ata. Kasi marami din palang nasalanta sa Mindoro. Pero hindi lang naman sa Mindoro. Of course, all over the Philippines, di ba? Yes. Talagang kailangan ng tulong ng ating mga kababayan. Mm-mm. So, ayan. So, Myrtle, pinag-uusapan natin yung mga happenings natin nitong mga nakaraang araw. Alam kong nag-attend kayo ng Piña Francia sa Penrith. Di ba? Saan yun?
1: Sa Penrith, sa St. Nicholas of Myra.
0: Okay.
1: Yeah, every September
0: year.
1: Feast of Our Lady of Peña Francia.
0: Peña Francia. Lahat ng mga taga Bicol nandoon. Ang ano lang kasi every time na yan ay may kasabay. Ang dami kasi tayong alam mo, dami nating mga event na nangyayari, iba-ibang part dito sa Sydney, di ba?
1: Meron sa Lincoln, meron sa Penrith, meron sa
2: Virgin of Piña Francia chapter, at saka meron doon sa Penrith, which is the original Our Lady of Piña Francia group. Devotees of Our Lady of Piña.
0: Pero di ba, sa Penrith naman talaga dapat, di ba?
1: Original talaga.
0: Kasi sa ano yun eh, sa tabi ng dagat. Di ba? May procession sila sa dagat eh. Hindi naman dagat.
1: Kundi parang lake.
0: Yung Penrith lake doon. Maganda.
2: Reserves, Hawkesbury.
0: Kaya, yun. Alam ko kasi si yung president namin ng Pink Pilipiniana. Yes, we're talking about yung mga events na darating. Next month, meron po kaming Pink Pilipiniana. Yan naman po ay advocacy itong about breast
1: cancer.
0: Kasi ang buwan ng October is Breast Cancer Month.
1: Awareness. Yan,
0: awareness ng mga breast cancer. At sana, at saka dyan din pa lang ito, Pink Up Blacktown Supporting Breast Care Nurses. Ayan, mga kaibigan. Yan ay through Magra Foundation. Yan ay sa Pink Up Blacktown. Kailan ba yan? Kailan mangyayari yan? Walang
1: sa 17 October.
0: 17th of October din?
1: Yes.
0: Wow. So, kasabay namin.
1: I think so. That's
0: okay. So, lahat magkakasabay nga eh. So, ayan mga kaibigan. Teka, kuna natin ang retrato.
1: Meron yan silang po, walk. I think breast cancer walking registration.
0: Dito ba sa ano? Dito ba sa Seven Hills? Ba sa Bulkham Hills? Wala silang event dito sa lugar natin pinag-aanohan itong radyo natin. Wala. Ayan. Through Magra Foundation, I support Pink Up Blacktown. Ayan po mga kaibigan. Kaya kung kayo ay mga taga dyan sa Blacktown, of course, supportahan po natin yan. Kami naman sa gabi. Sa palagay ko sa araw yan.
1: Baka.
0: Yes. So, ayan. Gusto ko lang mag-hello sa ate ko. Yung ate ko sa Pennsylvania. Good morning dyan. Gabid ata sa Pennsylvania. Ate Lourdes and of course, Ate Edith. So, lahat ng ating mga tagapakinig sa Marisa Anora from dyan sa Balikbayan, sa Makati. Balikbayan, yung mga tindahan ng mga Balikbayan. I know, maraming akong nabili dyan. You know what? Marisa, nakalimutan ko yung aking painting na nabili sa inyo sa Philippine Airlines. Hindi ko pa nakukuha. I think it's not... Pwede pa kayang makuha yun?
1: Pwede. Pagka meron kang ano.
0: Meron pa akong ano. Meron
1: yung
0: pa
1: badge
0: akong,
1: mo. Yung aking, tag.
0: Yung aking flight information.
1: Oo, oo, oo. Tsaka yung
0: so,
1: tag mo sa...
0: hindi ko pa itinatapon. So,
1: kasi yun. Nasa ano yun.
0: Kasi
1: nasa
0: mahal
1: sa,
0: din yun. Mahal, mahal. I oo, think binili
1: nasa
0: ko
1: claiming
0: yun,
1: area yun eh.
0: Ayun. So, oo, ayan. I think ganun. Pesos, pesos. So, ayan mga kaibigan. Tayo ay magpapatugtog uli. Ito naman ang susunod natin. Binhi ng pangarap pagkatapos ng ating sweeper dito. Alive 90.5. Ayan mga kaibigan.
3: Alive 90.5.

0: home with hardwood floors. Proudly family owned for over 30 years. From solid timber, parquetry, laminate and hybrid flooring to expert resanding and polishing. Discover premium plantation shutters and blinds. Visit our Seven Hills showroom today and experience quality craftsmanship with personalised customer care. Hardwood Floors, where tradition meets innovation and every detail matters. Visit us at www.heartwoodfloors.com.au. Station sponsor.
1: Okay, yung pinatugtog dating kanta kanina, yan po ay si Vince Reggae, Binhi ng Pangarap. Yun pong kantang yun ay para sa ating mga OFW o lahat ng mga Pilipino na nasa ibang bansa, mga estudyante na nagsisipag-aral, nagsisipag-trabaho at talagang nagsasakripesyo para sa kanilang pamilya sa Pilipinas, kinabukasan ng kanilang buong pamilya sa Pilipinas. At yung kasunod, yung paligaw-ligaw ng tingin, that was by the Still Voices of the Philippines. So ngayon naman po, magbabasa tayo ng mga balita doon sa Pilipinas. So ikaw muna, Myrtle, ang magbasa.
2: Mula sa Filipino Star ngayon, DOE oil price hike hanggang Pasko. Manila, Philippines. Possible umanong magpatuloy pa ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa hanggang sa Pasko. Ayon sa Department of Energy, sa ngayon ay wala pa sila nakikitang indikasyon na maaaring bumalik ang presyo ng oil products sa pre-war levels, lalo na at patuloy pa rin ang paglala ng tensyon sa gitnang silangan, gayon din ang pagbaba ng halaga ng piso. Ipinaliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin na kung ang exchange rate at sitwasyon sa gitnang silangan ay pagbabatayan, ay inaasahan nilang hindi pa bababa sa pre-war levels ang presyo ng langis. Posible pa nga anya na manatiling mataas ang presyo nitong hanggang Pasko. With the exchange rate and the situation in the Middle East, we expect that within the year, prices will not go down to pre-war levels. It will probably remain elevated until Christmas, anya pa. Matatanda ang ilang linggo ng sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng produkto ng petrolyo sa bansa. Kahapon lamang, muling napairal ng big-time oil price hike ang mga kumpanya ng langis, sanhi upang magkasana naman ng panibagong transport strike ang ilang transport groups sa bansa. Ito po ang isa pang balita. Kasosyo ng negosyo na BP Sara, ex-envoy ni Duterte sa China, Manila, Philippines, kinumpirma ng prosecution ng 28th araw na impeachment trial ni Jaime Tan Cruz na lumitaw ang pangalan sa dokumento ng ilang negosyo na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte ay siya ring special envoy to China for trade and investments na itinalaga noong 2019 ng nooy Pangulong Rodrigo Duterte. Ginawa ni Private Prosecutor Attorney Ewin Matib ang kumpirmasyon matapos itong tanungin ni Senator Judge Erwin Tulpo, ito po bang si Jaime Tan Cruz is the same person na na-appoint ni dating Pangulong Duterte sa Special Envoy to China for Trade and Investment? Tanong ni Tulpo. Yes, they are the same person. Pagkumpirma ni Matib, si Cruz din ang parehong tao na inalok noon ni dating Pangulong Duterte na maging chairman ng Philippine Health Insurance Corporation. Ngunit tumanggi sa alok. Ito ang unang pagkakataon na nabanggit na sa impeachment trial ng Vice Presidente ang ugnayan ni Cruz sa dating Pangulo, habang sinusuri ngayon ang impeachment court ang mga interes sa negosyo ng Duterte. Batay sa mga record ng Securities and Exchange Commission, kinilala ni si Cruz bilang incorporator ng mga sumusunod na kumpanya. Iniugnay kay Duterte, City Hall King Chow Foods Corporation, Metro City Chow Food Corporation, Great Jolly Times Food Corporation, Davao New Royal Taipan Food Corporation, Davao Emerging Taipans Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation at JTC Group of Companies Philippines Incorporated. Sinabi ng prosecution panel na maaari rin itong ipatawag si Cruz bilang isa sa mga testigo nito kaugnay ng aligasyon na hindi maipaliwanag na yaman ni Duterte sa harap ng Senate Impeachment Court. Yan po mga kaibigan ang ating balita ngayon mula sa Star.
1: Okay, maraming salamat Myrtle. At ako naman ay magbabasa naman ng another balita na galing din sa Pilipinas. Ito ay tungkol kay Saldico. Others face new graft malversation wraps over 77 million ghost flood project. Ito ay balita ni Ian Lucky, Philstar.com. The Office of the Ombudsman has filed another set of malversation in graft charges against fugitive former lawmaker Saldico before the Sandigang Bayan. In a statement on Friday, August 28, the Ombudsman filed the charges over the 77 million peso alleged anomalous flood control project in Barlagtas, Bulacan. Others also included in the Ombudsman's charges are officials of the Department of Public Works and Highways, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, R.G. Dumasig, J.P. Mendoza, Nino Lawrence Morales, Juanito Mendoza, Floralyn Simbulan, Christina May Del Rosario Pineda, co-staff members John Paul Estrada and Mark Tixay were also charged. The case centers on a project for the construction of a riverbank protection structure along the Balagtas River in Barangay San Juan, Balagtas, Bulacan. The said project was awarded to SYMS Construction Trading. The revised contract was valued at approximately 77.2 million peso. According to the Ombudsman, the project commenced on February 24, 2025 and was certified as 100% complete by May 2, 2025. However, a subsequent physical inspection revealed that the flood control structure was entirely non-existent. The Ombudsman pointed to an implied conspiracy among the accused, detailing how kickbacks collected by Alcantara from contractors were allegedly delivered in advance to Co. In exchange, Co. ensured the insertion of the project into the National Expenditure Program, or NEP, in its subsequent funding in the General Appropriation Act. Co's participation was therefore necessary or indispensable in this elaborate scheme of embezzling funds intended for flood control projects. The Ombudsman's statement read, "The modus did not end after the delivery of the advance payment to Co. The project was eventually awarded to SYMS, which was owned by Santos. However, in which is apparent in the scheme used by the respondents, there was no intention to actually complete the project." The ruling added, "The anti-graft body also pointed out that the officials who were tasked with inspecting, auditing, and approving the project repeatedly failed to perform their duties. The agency noted that these oversight failures were far too systematic to be brushed off as if simple oversights or isolated mistakes. Here, respondents acted with evident bad faith or gross inexcusable negligence when they issued the pertinent documents and certification that led to the diversion of public funds for a project that turned out to be non-existent or incomplete. the repeated failure to exercise due diligence is very telling, the ombudsman said. The malversation case was raffled to the Sandigang Bayan 4th Division, where the graft case was raffled to the 5th Division, partial dismissal. While proceeding with the graft and malversation charges, the ombudsman dismissed the charge for violation of Section 3B of RA 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act against Co. Alcantara Strada in Tiksai due to lack of probable cause. Meanwhile, a separate perjury charge against SYMS contractor Sally Santos was referred back to the Department of Justice for proper disposition. Co, who is currently at large, is also facing graft and malversation charges before the Sandigang Bayan for the 289.5 million flood control project in Oriental Mindoro. My God, ang laki naman ng pera na yan. Sinabing completed pero non-existent pa lang. Tingnan mo ang mga kagaguhan itong mga ano, no? Mga corrupt talaga itong mga tao. Dapat talaga mahuli itong mga tao na to.
2: Alam
1: dahil
2: nila kung paano pasikot-sikot gagawin. Oh,
1: yes. Tingnan mo. Diyos ko. Itong mga nas mumuno ng mga tao, dapat talaga makulong itong mga dapat mahanap na ito para yung mga pera nila maibalik sa ano ng bayan, di ba? Totoo yan.
2: Para yung syndicate ba? Organized crime.
1: Talagang organized crime. Kaya ang Pilipinas is the corrupt nation in the whole world. Mm-hmm. Dahil sa ating mga ano, mga leaders na talagang corrupt naman talaga. Mm-hmm. So yan ay binabasa lang natin dito in from this reading this. You know, nakakainis, di ba?
2: Nakakainis
1: kasi tayo'y nagpapakahirap na mamuhay, tapos yung ating mga kababayan, yung mga kamag-anak natin, pinadadala natin ng pera para makatulong. Pero itong mga namumuno,
2: walang konsensya.
1: Dapat, you know what, these people that took money from our people, dapat talagang mahuli na at talagang ipadama sa kanila kung ano ang ang sakit ng yung ikulong sila, di ba? Dahil Diyos ko, 277.2 million sabi, complete na raw yung project. My God. Pinaghati-hatian nila. Yun. Kaya nakakainis pagbasahin, no? Kaya yung bansa natin talagang wala ng ano.
2: Walang konsensya.
1: Ito namang isa, yaman ni Vapi Sera lumubo kahit lugi yung kumpanya. Okay, basahin natin to. Ito rin siguro ay hindi. Ito. Ito naman ay balita ni Joy Santos sa Filipino Star ngayon. Nasilip sa impeachment trial nitong Martes ang patuloy na paglaki ng yaman ni Vice President Sera Duterte matapos sabihin ng isang opisyal ng Securities and Exchange Commission or SEC na karamihan sa mga kumpanyang idinilklara niya sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALIN ay nalugi at walang naiulat na dividendong ibinayad sa mga shareholder. I don't know what dividendong means. Mm. Sa day 28 ng impeachment trial ni Duterte, sinabi ni SEC Company Registration and Monitoring Department Director Attorney Gerardo Del Rosario na kung walang ibinayad na dividends. Mm-hmm. Ayun, ang hirap naman palang anuhin. Mm-hmm. Ang mga kumpanyang idiniklara ni Duterte hindi maaaring sabihin kumita siya mula sa operasyon ng mga ito. Kung ayun pa rito ay wala po siyang natanggap na benepisyo yung dividendo Hindi ko po alam kung mayroon po siyang maideklarang kinita out of this company, sinabi ni Del Rosario sa ilalim ng pagtatanong ni Senate President Win Gatchelian. Dahil dito, kwinisyon ni Gatchelian kung saan ang galing ang paglaki ng net worth ni Duterte. See? Ayan. Ito naman, yung ano naman ni Sara Duterte, kasi mayroon siyang shareholder siya sa isang company.
2: Oo.
1: I think she's got 500 shares, what I've read on the other news the other night.
2: Hmm.
1: Tapos, kinikita daw. Wala raw kinikita yung
2: business niya.
1: Investment. Pero, yung kanyang, paano ba nawala ito?
2: Ballooning.
1: Yung kanyang pera sa bangko ay lumalaki. So, paano nangyari nga naman yun na walang dividends,
2: lumalaki
1: yung pera sa bangko. So ayan, mga kaibigan, naputol yung ating live streaming, pero okay lang yon, ibinalik ko. So yung mga dating nagla-live stream diyan, bumalik sana naman sila. So itong mga balita natin, alam mo, talagang nakakaano ba?
2: Oo.
1: Nakakasakit ng loob tayong nandito
2: greediness.
1: Sa ibang bansa.
2: That's greediness.
1: Kasi sobra na yung kanilang pang-aabuso sa ating mamamayan, 'di ba?
2: Yung
1: kagaya nitong
2: akala siguro nila hindi mahuhuli, pero
1: 'yun.
2: Yeah, mahuhuli din kaya, ng tao 'yan.
1: Hindi. Talagang dapat mahuli dahil
2: yung
1: mga perang kinuha nila dapat maibalik talaga sa bayan para naman yung sabi nga ang sweldo ata ng per day ng mga tao doon, I think it starts at 350 pesos. Wala mang magkano yun sa pera natin dito kasi just, ang isang pera natin is 44 ano. Walang $10 kasi 400 yung
2: kasi sa $50 mo 2,000 pesos lang yan eh.
1: Yun. Kaya ayan, so mga kaibigan, sana sabi ko nga lagi, sana yung mga binubuto nyo dyan sa ating bansa, pag sila ay namigay ng pera, ang ibig sabihin nun, yun ay huwag nyo nang tanggapin dahil yung pera na yan ay pondo ng bayan. Yun, totoo yan.
2: Kaya diba? Ang mga tao dapat matuto ng kung sinong mamili sila ng taong yung ilalagay nila sa...
1: karapat dapat.
2: Hindi
1: naman tayo nagiging politicized dito. Nagbabasa lang tayo ng ating mga balita, pero masakit dahil...
2: Too much na eh.
1: Sobra na.
2: Everybody is corrupting.
1: Sino? Si ano?
3: Okay. Black na car.
1: Okay. So, ayun mga kaibigan. So, ito'y magpapatugtog tayo. Ito'y... dakilang lahi ni Anthony Castillo. Lahi natin talagang dakila.

0: Alive 90.5.
1: Okay, mga kaibigan, ngayong araw meron po tayong panauhin uli si Pastor Joey. Pastor, good morning sa inyo at mag-hello kayo sa ating mga tagapakinig.
2: Magandang araw po at hello po sa lahat ng mga tagapakinig at lahat po nakasama natin sa live stream dito po sa Pinoy Ako. Tita Fe, maraming po salamat sa pag-invite.
1: Well, maraming salamat sa iyong pagpunta dito at pag-accept ng invitation namin dito. Diba?
2: Ako po'y nakikinig on the way here.
1: Oh, good. Yes, sabi mo, pinag-uusapan natin yung corruption sa Pilipinas.
2: Yes. Talagang nakakalungkot. Ano? Pero sa totoo lang po, ang corruption, kung titingnan niyo po, talagang lahat ng lugar, meron po yan.
1: Yes.
2: Meron pong ibang mga bansa na kung ikukumpara po sa Pilipinas, eh, para po tayong kindergarten kumpara sa kanila. Okay. Dahil talamak po talaga ang corruption.
3: Talamak.
1: Yung mga tao, sobra yun na yung pagiging greedy nila. No?
4: Oo,
1: greedy. Hindi naman
4: na
1: nila madadala yan.
2: Ito po ay bagay na pwedeng pagdesisyonan.
1: Oo.
2: Kahit gaano kasama ang isang environment, you know, people can make decisions.
1: So, yeah.
2: Pwede
1: yeah.
2: mag-desisyon para magbago.
4: Of meron pa rin yes. time para magbago.
1: Totoo.
2: Tama po. At yung desisyon na yan ay bilang magulang, kailangan din natin ituro sa ating mga anak.
1: Mm-mm.
2: Para okay. sila rin, totoo alam yan. Nila yung tama ng mga desisyon. Dahil ang desisyon may bunga sa buhay.
1: Of course, yes. Yes.
2: There are consequences.
1: Hindi, nasa atin talagang mga magulang kung paano mapapalaki natin yung mga anak natin sa kabutihan dahil nakikita nila sa atin kung ano eh.
4: Yep.
1: Yung
4: pagpapalaki. Foundation.
1: Yung pinaka-foundation talaga nasa ating magulang.
4: Yep.
2: Ang tawag po doon ay teaching by example.
1: Yes.
3: Teaching by example.
2: Pag ang bata maliit pa lang, pwede natin silang sabihan ng sabihan, gawin mo to.
1: Yes.
2: Kainin mo to. Isuot mo to.
1: Yep.
2: Pero darating po sila sa edad na may sarili na sila.
4: Slang decision making.
2: Anong utos mo?
1: Oo.
4: Nire-reject.
2: Hindi susundin kasi meron na silang sariling choice. Eh.
4: Totoo.
2: Darating po tayo sa punto sa pagiging magulang natin sa ating mga anak. We don't tell them what to do anymore.
4: Yes,
2: but
4: totoo
2: we
4: yan.
2: We teach them how to make the right
3: decision. Yes. So teach them the right decision.
2: Sila kasama.
4: Oo.
3: Yes.
2: Marunong silang mag-desisyon mag-isa.
1: Tama, mm-hmm. tama. Totoo yan.
4: In the right way.
2: Kasi,
3: you can never
2: tayo,
3: say
2: magulang, right. Siyempre, tayo ay abala, may mga sarili tayong mga ginagawa. Ano?
3: Mm-hmm. So, tatrabaho tayo.
4: Ganon din sila.
2: Nabubuhusan natin ng oras ang anak natin,
4: oo.
2: And all we do is just tell them what to do.
3: That's true.
4: You know? Yes.
2: We cannot, the more important
3: we cannot control their actions and feelings.
2: Para sa kanilang sarili.
1: Tama, tama. Totoo yan.
2: Teach them how to think.
1: Oo.
2: Lalo na po ngayon. Kasi pag sila nakahawak na ng cellphone,
3: wala
2: nakahawak
4: na
2: ng computer,
4: oo.
2: Sometimes yung napapanood nila,
3: yun ang pumapasok sa ano.
1: Kaya nga, dapat, alam mo, utak. Dapat yung mga napapanood din nila is magaganda. Hindi yung mga sobrang, di ba yung nakita na siguro narinig nyo yung balita sa Pilipinas, yung isang estudyante na pinagbabaril yung kanyang mga kaeskwela. It was because, apparently, he was watching all these games on TV, on digital media.
4: Oh,
1: so, naano ba sa isipan niya na it's
4: akala okay. niya it's okay, it's normal.
1: Ang dami niya, tatlo atang napatay sa Mindoro ata yun. You know, so, ganung, you know, pagbawalan na yung mga kabataan na sobrang yung panunood sa TV at sa mga games na yan, hindi maganda.
4: Yung cellphone, yung mga cellphone nila.
1: Nakaka-apekto sa brain nila.
2: Dati po, di ba, kapag nanonood ng mga bata ng cartoons, okay lang.
4: Wala
2: kang iisipin tungkol sa cartoons eh.
4: Yeah.
2: Pero hindi na po ngayon.
1: Hindi.
2: Kahit ang mga cartoons, may violence.
4: Hindi na mga control.
1: Yes.
2: May disrespect.
1: Yes.
2: Meron pong sikat na palabas sa Amerika. No? Talagang, ano yan, naging sikat sa kanila at nakarating din po sa bansa natin, sa Pilipinas. Pero nakakashock kasi yung pong anak, ang tawag sa kanyang tatay, first name basis.
1: I know.
2: Kayo po kuya, ano po ang palayo niyo?
3: Terry.
2: Terry. Mm. O di po ba, Terry ang ano, tawag sa inyo ng inyong mga kaibigan. Mm. Imagine nyo po sarili nyo, anak, ang liit-liit pa lang ang tawag sa inyo, Terry.
1: Ay, pastos.
2: Imbis na tatay.
1: Tatay. Oh, oh, oh. Wala nang respeto.
3: Eh, dito, oh, ganun.
2: Yes. Pero yun yung nandun sa cartoon eh.
3: Oh.
2: Yeah. Imagine mm-hmm. yung bata na nasa Pilipinas, nanonood ng ganun.
1: Yeah.
2: Tapos, sa kanya, nakakatawa. Natuturuan siya tuloy mag-isip na, ay, nakakatawa, tanggap ito.
3: Mm.
2: Pero hindi eh.
1: Hindi. Oh, that's tama. True.
4: Pero alam mo tayo, lucky pa rin tayo. Kasi yung mga anak natin, hindi na sa generation ngayon eh. Yung mga ginaguidean natin ngayon. At saka wala pa yung mga modern technology. Yeah. Wala pa yun nung unang panahon. Kaya nasusubaybayan pa natin. Ngayon, lahat na ng gadget nandiyan sa harap nila.
1: Okay. Totoo yan. Yeah. Totoo yan.
2: Kaya ito po, ang may babasahin ako sa inyo. No? At kaya nga ako nagpapasalamat kay Tito Fe. Kasi isa ilang buwan naming pagiging magkaibigan, nayaya niya na pag-usapan natin lagi yung paano natin magabayan ang ating pamilya.
3: Mm-hmm.
2: Matupon sa tamang daan. Ano?
1: Tama.
2: So, syempre, saan tayo lagi babalik? Eh, siya, babalik tayo sa nakakaalam kung sino yung tama at mali.
1: Oh,
2: so,
1: true.
2: Ba talaga ang so, pinaka-nakakaalam ng tama at mali?
4: Wala.
3: Proper advice. Proper advice.
1: Totoo yan, Pastor.
2: Sa ano, no? Sa Proverbs, sa Kawitaan.
3: Proverbs.
2: Napakasimple. Sabi pong gano'n, anak, maging matalino ka at pag-isipan mong mabuti ang iyong buhay.
3: Oh,
2: di ba?
3: Just
2: kailangan pag-isipan.
4: Pag-isipan.
2: Pag may nakikita ka, huwag mong gayahin agad.
1: Pag-isipan. Totoo.
2: Pag may nakita ka sa YouTube, may nakita ka sa Facebook, kahit pa 1,000,000 likes yun, huwag kang magpipindot agad. Pag-isipan.
4: Muna.
3: Kung
1: yun ba ay natatama sa iyong sa iyo, sa iyong sarili.
3: Sa iyong pag-iisip. Yes, sariling ba pag-iisip.
2: Diyos, tama ba kay Lord ito?
1: Oo.
2: Kasi, kahit ngayon, ang pag napapanood po natin, ano, yung tama, ginagawang mali.
3: Mali.
2: Yung mali, ginagawang tama. Kaya mag-isip. Kailangan natin turuan ng mga bata na mag-isip. Dahil pag hindi natin naturuan mag-isip ang mga bata, pag
1: wala
2: hindi natin
1: na
2: sila tinuruan magsuri, suriin nila yung napapanood nila. Pag hindi natin sila naturuan, tanggap lang sila ng tanggap.
1: Kagaya
2: mo na sabi mo, Tita Pe, imagine mo nagbababaril yung bata.
4: Sobra. Kaya akala nila normal thing na yung nangyayari.
3: 13 years old lang yata. 13.
1: Yeah.
3: 13 years old.
2: Diba? Tayo nga, nung maliit tayo, mawak ka lang ng baril.
3: Oo, pagalitan.
1: Kasi walang baril sa probinsya namin.
3: Ako nalatigo ako ng hawak ng baril.
2: Diba? Kasi di ba sabasta yan?
3: Yung lola ko, ano?
4: Sa Amerika, marami din insidenteng ganyan. Binabaril, pumapasok sa loob ng eskwelahan, nagbababaril, akala nila normal.
2: At nakakarating na po sa Pilipinas.
3: Nakakarating. Yun ang ano,
1: di ba nag-umpisa yan sa Tacloban? Nag-umpisa sa Tacloban, di ba yung isang bata? Yung tatay niya kasi, ano, nasa, I think, militar o police ba yun? Yung tatay niya may baril sa bahay. And then he took it to school. Tingnan mo, ginamit niya.
2: Imagine natin, ano, syempre, mabigat sa puso ng magulang yun.
3: Totoo
2: yun. Mabigat din sa eskwelahan. Mabigat sa lahat ng pamilyang apektado. We sympathize with them. So, anong aral ang pwede nating mapulot dito? Yeah. Ang aral dito ay, kailangan talaga nating upuan ang ating mga anak.
3: Gabayan.
2: At turuan silang mag-isip.
3: Yes.
2: Balang araw, tayo po, mawawala na rin sa mundo. We don't live forever.
1: Yes, totoo yan.
2: Hindi ko na po tatanungin ang ating mga edad. Ano po? Kasi alam po, top secret po
1: yan. Totoo, talaga.
2: Pero, ano po mangyayari pag tayo ay wala na?
4: Wala na.
2: Diba?
1: Kawawa so, yung
2: natin
1: kabataan
2: ng mga anak.
1: Na
2: mag-isip po talaga.
1: Totoo.
2: Kaya talagang sinabi talaga, pag-isipan mong mabuti ang iyong buhay. At meron po mga nakasulat dito, huwag kang makikisama sa ganito, sa ganyan. Huwag kang makikisama sa mga lasenggo. Sabi po ganun.
1: Huwag
2: kang makikisama sa mga masisiba. Kasi may mga tao na
4: na-influence.
2: Yung luho ng katawan.
3: Si ano yung
2: nagdidikta?
3: Ano yung masisiba?
1: Ayun nga, tatanungin ko kasi tayo mga Bisaya.
3: Matatakaw?
1: Masisiba.
2: Sarili.
1: Greed, di ba? Ganun ba yun?
3: Gluttony. Gluttony pala yan sa inyo.
1: Right. Greediness.
2: So, sa madaling salita, ito yung mga tao na pagpagmamasdan niyo po sila, no, Tita Fe, at sa lahat po ng mga tagapakinig natin, ang nagiging hudyat, ang nagiging basihan ng kanilang desisyon,
1: oo,
2: ay yung ano'y hinahanap ng katawan nila. Ano'y hinahanap ng kanilang luho.
1: Mm.
2: Puro pagkain, tapos ito puro inom,
1: oh,
2: puro good times.
1: Mm-mm-mm-mm.
2: Diba? Ano pong napansin niyo kung ang tao mahilig lang sa good
4: parang
2: times?
4: Parang happiness sa sarili niya.
3: Wala.
2: Pero ano pong napupundar niya?
3: Always wala. Think wala. Nothing.
1: Yes, totoo yan.
2: I'm sure nakakita na po kayo ng gano'n.
1: Of course,
2: puro
1: meron.
2: Puro good times, pero in the end of his life, walang napundar.
1: Hindi, totoo. May mga taong ganyan da.
2: Marami po. At yan po ay hindi bagay na kagulat-gulat. Dahil ito po ay itinuro na rin sa atin na pag-isipan mo mabuti ang iyong buhay. Huwag kang makikisama sa mga lasenggo, sa mga masisiba.
1: Yung mga bawal.
2: Yung mga puro na lang good time, puro good time, na lang happy-happy.
1: Oo.
3: Yes.
2: Hindi nag-iisip tungkol sa kinabukasan.
1: Totoo.
2: Hindi nag-iisip tungkol sa pamilya.
1: Mm-mm.
2: Hindi nag-iisip tungkol sa sarili niyang kalusugan.
1: Mm-mm.
2: Bakit daw? Sila ay masasadlak sa kahirapan.
3: Mm-mm.
2: Di ba mga tao puro good time?
1: Oo.
2: Minsan nga, kala mo, daming pera, no? Bagong kotse, bagong ganito, bagong cellphone, pero baon sa utang.
3: Totoo yan, marami.
2: Lima ang credit card, aming, nakasanda na pala ang bahay.
1: Hindi mo pa alam.
2: Pero good time pa rin.
1: Totoo yan.
2: So, mga bagay na hindi napag-isipan. Kaya sabi din ganyan, masasadlak sila sa kahirapan at darating ang panahon, magdadamit sila ng basahan.
3: Marami nang nababankrupt dahil sa
2: maling desisyon eh.
1: Maling
2: kaya
1: desisyon.
2: Talagang sabi po dito sa binasa natin, pag-isipan mong mabuti
3: yung
2: buhay.
1: Yeah.
3: So you should be content with what you have.
1: Totoo.
3: Be content with what you have. God always provides.
1: God provides, but God you need provides. To do
4: you
1: the
4: need
1: work.
4: To do something. Yeah. Yeah. You need to do the work. But, yep.
2: Tama po. Pero, kailangan mong pag-isipan na pag pinrovide na ni God, paano mo gagamitin?
3: Gagamitin.
2: Paano kung pinrovide niya?
4: Tapos hindi mo naman, pinabayaan mo lang.
2: Pinrovide nga ni Lord, napunta naman sa sugay. Pinrovide nga ni Lord, napunta naman puro good time.
1: Yes.
2: Alam niyo ba't nag-provide si God?
1: Bakit nga ba?
2: Sabi ni God, gusto niya tayong pagpalain.
3: Yes.
2: At pag sinabing gusto niya tayong pagpalain, ano ang definition ng Diyos na pagpapala? Sabi niya, gusto ko kayong pagpalain para meron kayong mapundar, para meron kayong maipamana hindi lang sa inyong anak, kundi para pati sa inyong mga apo.
1: Ayun.
2: So, ibig sabihin po, ang gusto ng Panginoon, pagpapalain niya tayo,
1: pero parang
2: para
1: distribution.
2: Meron po tayong maipundar,
3: ipundar.
2: Na pag ipinamana natin, ito ay tumatagal.
1: May halaga. May halaga.
2: Yes. Hanggang sa pinaka, hanggang sa apo natin.
4: Parang itinanim mo, tapos i-spread the...
3: Kailangan natin turuan silang magalang, at saka may respeto sa Panginoon, at saka magalang sa pera. Hindi nila...
2: Sa Australia, may nakita na po kami mga Pinoy na... Kasi dito, di ba, pag nagtrabaho ka, susweldo ka.
1: Yes.
2: Hindi gaya sa Philippines, minsan trabaho na lang trabaho, parang kulang yung sweldo.
1: Kinikita.
2: Diba? So dito, makita namin, yung tatrabaho ka, so may sweldo ka. Pero ang minsan lang na medyo kailangan bantayan is, yung nakakalimot naman
3: sa Panginoon. Totoo.
2: Dahil na-distract na sila ng kinikita.
3: Kasi sa ano sila eh. They're always enjoying life and then plenty of abundance. And then they forgot to give thanks to the Lord, the one who provides. Yeah, karamihan.
2: Parang nung nasa Pilipinas, dahil nga medyo mahirap, mag-asalin.
3: Totoo yan.
2: Ngayon nung medyo huminawa sa buhay.
1: Nakalimutan
3: ng Panginoon. Yan.
2: Pero alam niyo po, ang Diyos, kahit ganun ang tao, ang Diyos nakabukas pa rin ang palad.
3: Yes. Open hands. Yeah.
2: Balik ka sa akin.
3: Grace, yes.
2: balik ka sa akin. Kasi pag bumalik ka sa akin, babalik din ako sa'yo.
1: That's true. Ipagpapatuloy natin yung usapan natin sa ating dito sa ating Pinoy Ako. At ngayon naman po ay magpapatugtog tayo ng awit ng paghahangad. Ito ay, yes, awit ng paghahangad.

0: Transform your home with Hartwood Floors. Proudly family owned for over 30 years. From solid timber, parquetry, laminate and hybrid flooring to expert resanding and polishing. Discover premium plantation shutters and blinds. Visit our Seven Hills showroom today and experience quality craftsmanship with personalised customer care. Hartwood Floors, where tradition meets innovation and every detail matters. Visit us at www.heartwoodfloors.com.au. Station sponsor.
1: Looking to stay connected with the Hillshire? Discover Hills.Sydney, your go-to digital magazine for local news, politics, events and community stories. Whether you're a local business aiming to reach a wider audience or eager to stay informed, Hills.Sydney is your platform. Advertise with us and be part of a thriving digital community. Visit www.hills.sydney today. Hills.Sydney, where community comes to life. Station sponsor.
2: Okay, mga kaibigan, ipagpapatuloy po natin na yung ating usapan dito. Si Pastor Joey, of course, nandito po. Pastor, teaching our children to make the right choices in life.
3: Opo.
2: Paki-explain nga kung anong ibig niyong sabihin dyan, please.
3: Tulad po nung aking nabanggit kanina, no, na nababa na pag-uusapan nito kanina yung korupsyon. Bahag. Sabihin natin na pag-usapan din yung nangyari sa Pilipinas, yung shooting.
2: Oo.
3: Na kung tutusin, 10 years ago, hindi naman nangyayari yan.
2: Totoo.
3: It is never heard of.
2: Yes.
3: Pero itong nakaraang ilang buwan lang, magkakasunod-sunod na.
2: Yes.
3: Saan nang galing yun? Nang galing yan sa exposure nila.
2: Oo.
3: So, ngayon, ito ay hindi natin pinipintasan at hindi tayo nagsasalita ng laban sa mga magulang, pero ito ay kumbaga ay eye-opener sa atin.
4: Eye-opener's true.
3: Kung tutusin, kung ngayon lang po natin naisip ito, medyo na-realize natin, oops, ito na pala ang epekto sa mga kabataan. So, ang gusto kong sabihin ay, ang mga anak natin, they are never too young to be taught how to think right.
2: Totoo.
3: At siyempre magsisimula yan sa magulang.
2: Of course.
3: So, dalawa po ang paraan para turuan natin ang ating mga anak. Una, we teach them by instruction. Turuan mo.
2: Oo.
3: Sabihin mo kung anong kailangan gawin.
2: Mm-mm.
3: Pero ang ikalawang paraan, maaari yun po ang mas sabihin natin, medyo mas lasting ang effect. And what I'm saying is, when you teach by example.
2: Oo, tama.
3: Dahil, siyempre, ang mga anak mo, gagayahin nila, hindi yung sinasabi mo .
2: Tsaka,
3: gagayahin nila yung ginagawa mo.
2: Siguro itong ba nakikita, yung nakikita nila sa iyo. Siguro itong namaril na bata, yung guidance ng parents nila, siguro yung kanilang foundation, hindi rin okay. Kaya, yung bata siguro, hindi nagagaydan. Kaya, akala niya normal yung
4: pero
2: mag
4: sa atin sa tinuturuan tayo ng Diyos that don't be judgmental. That is the first thing that you have to guide to serving your fellow men. You have to what you call that the implementation of your own family first before you teach others. So
2: hindi, kaya nga, pinag-usapan natin yung batang namaril.
5: Bata. Yes.
2: Batang namaril because guidance din ng parents. Bakit may baril doon? Bakit may ginawa ng bata yun?
5: Hindi naman
2: bakit
5: natin sinasabing we're being judgmental.
2: Yes,
5: it's not
2: we're not
5: that.
2: Being judgmental.
5: Yung
2: yes.
5: Sinasabi ni Pastor na yung mali, while they're young, we need to teach them. Need to show them the right, lalo na yung ways, yung pathways nila, di ba? So, yun.
3: So, hindi marami po tayong hindi alam.
4: Marami tayong hindi alam.
3: Natin, wala ko tayong pinipintasan. Wala itong sinasabihan. Hindi natin alam ang buong kwento.
2: Yes, that's right.
3: Kaya po ang sinasabi ko lang, anong aral pwede natin mapulot? Kasi yun ang pinaka-pwede natin gawin, anong aral? At yun pong sasabihin ko nga po ulit, our children are never too young na tuturuan natin sila kung paano po mag-isip at kung paano po mag-desisyon. So, ang isa pong magandang gawin, panoorin po ninyo kung yung pinapanood ng mga bata.
2: Tama.
3: sasabihin ko anong programa mm-hmm. yung isa kong nakita. Mm-hmm. Pero no, ako po, siyempre, natama tayo, naging bata minsan. So, nung bata din ako, may pinapanood po kong children's program.
5: Yung cartoon.
2: Dapat yung cartoon dapat yung lagi kong nakikitang pinanonood doon, alam mo, I mean, dito na sa Australia, sa mga anak ko ha, yung Sesame Street. That was very good.
5: Yep.
2: Yes, I don't know if you know. Yun, yes, maganda yun. Pero yung ngayon, iba na eh. Marami na.
3: At saka, iba na rin po ang laman. Iba na. Dati po yung mga gumagawa ng mga segments sa mga cartoons. Kaya kailangan po kahit na, tulad mo na sinasabi ko, nung bata ako, tayo, nanonood tayo ng mga children's program. Mm-mm. Ngayon, na may mga anak, may mga apo tayo, huwag po niyong iisipin, it is the same content.
6: Yes.
3: Po, yeah. Kahit pareho yung titulo ng program, panoorin niyo po.
6: Oh, magkaiba na ang
3: ibang, may iba na po itinanim.
6: Okay, yeah, that's
3: ibang
6: true.
3: Ibang segments na po ipinapasok. Yep. Kaya medyo upuan po natin. At kapag halimbawa nakita natin na iba na yung tinuturo sa programa, doon pa lang kakausapin na natin yung anak natin. Uy, nakita mo yun? Alam mo, hindi tama
5: yun. Hindi maganda yun.
3: Alam mo, hindi dapat tawagin ng anak ang kanyang tatay sa kanyang pangalan.
6: Okay.
3: Kahit anong mangyari, I'm your dad. Daddy pa rin ang tawag
5: of course. Diba hindi maganda na tinawag ka ng, halimbawa, pangalan mo. Alam mo yung anak mo tawag sa'yo, mami, ma'am, or what? Tapos yung manugang mo, tatawagin ka lang yung pangalan mo. Hindi maganda pakinggan.
3: Yung manugang mo kasi, hindi naman sa'yo lumaki yun.
6: Okay.
5: Yun nga.
6: Wala kang control.
5: Pero hindi maganda pakinggan, di ba?
2: Oo. Sabihin, hi Terry. Hi Myrtle.
5: Hi Faye.
2: Hi Faye.
6: Kasi sa ating ganito sa Australia, they always call your first name.
5: Yeah, I know.
3: Hindi kayo ang nagpalaki sa kanya.
5: Ayun ang.
3: So, ang pinag-usapan po natin ay yung
6: pinalaki
3: natin.
5: Pinalaki mo.
3: So, kung hindi mo man mabago yung pamamaraan ng manugang mo,
5: yes.
3: Kung papayag silang ma-involve ka sa mga apo mo, yung mga apo mo ang turuan mo.
5: Yes,
3: tama. Ano ba na mangyari, ang tawag mo sa tatay mo, dyan. Yes. Ano ba na mangyari, ang tawag mo sa nanay mo, ma'am.
5: Yeah.
3: You know, at balang araw, kung nag-asawa, turuan mo yung mapapangasawa mo. Yep. This is not just any other person. That's my dad, that's my mom.
5: Alam mo, totoo yan yung pastor na talagang pag maliit pa lang, alam mo, di ba, nagbabantay ako ng apo ko.
2: Oo nga.
5: Natutuwa ako sa apo ko kasi kung anong itinuturo ko sa kanya, halimbawa, sabihin ko, okay, halika, my favorite akong kantang lagi kung pag pumupunta doon, yung Ame Filipina. Pag ano na yan, kakanta na yan, tapos kasi tinuturoan ko rin siya kung paano maglakad.
2: Maging beauty queen na.
5: Maging beauty. Alam niya, naku pastor, 3 years old, alam na niya.
6: Ang dali pala.
3: Dahil mabilis pa silang to.
5: Ang bilis.
2: Maka-pick up.
3: Kaya po ang bata, huwag natin iisipin na hindi naman niya naintindihan yun.
6: Okay.
3: Usap tayo na kahit ano, hindi naman naintindihan.
2: Pero press ang mind nila.
5: Alam mo ba, nung March birthday ko, di ba nandoon siya?
2: Oo.
5: Alam mo ba, nagsumbong siya sa mama niya, sabing ganun, si Lola, hindi raw siya in-entertain. Diyos ko, very busy daw. Kahapon ko lang nalaman yun, nung sabihin ng mama niya. Diyos ko, sobra daw si Lolang busy doon. Three years old. Diyos ko, nagsumbong sa mami niya. Tapos kahapon ko lang, March, April. Diyos ko, September na. Ngayon, hanggang ngayon, nasa ano pa rin niya?
2: Nasa isipan pa rin niya.
5: I didn't give attention ko. Sa kanya. Yeah. So, it's really important
2: talaga.
3: Po ang bata.
5: They're very intelligent.
3: Kaya, habang bata, turuan po natin ulit tulad ng binasa natin kanina. Turuan natin silang pag-isipan ang kanilang mga buhay.
5: Mm-mm.
3: Dahil ang bawat desisyon may bunga.
5: Yeah.
3: Pag tama ang desisyon, maganda ang bunga.
5: Tama.
3: Pag mali ang desisyon, pangit ang bunga.
5: Tama. Yeah.
2: Kaya pag maliit pa sila, akala nila hindi normal. Sabi nila siguro, wala pang isip itong mga bata na to. Diba? Tapos hindi mo alam na nag-ano pala sa isip nila, nagre-record na yan.
5: Yes.
2: Hanggang sa pagtanda nila, na recorded na.
3: Kaya mag-ano po, lalo na ngayon, kahit na ano ang meron tayo, kahit ano pa ang kulang tayo, ang isang bagay na huwag nating bibitawan ay yung pagpapalaki ng anak ng tama. At hindi po natin inaasa sa eskwelahan, hindi dapat inaasa sa gobyerno ang pagpapalaki ng bata. Sa bahay nagsisimula lahat yan.
5: Totoo.
3: Sa tahanan nagsisimula po lahat yan. Yep. Maaring katulad ng pinag-usapan nyo, may corruption sa labas. Di ba? Welcome to life. Kahit mo, kahit sa panahon pa ni Jesus, palamak na ang corruption.
5: Diba? Oo, oo.
3: Pero kahit na maraming corruption sa labas, sa loob ng bahay, diyan mo unang tinuturuan ng mga anak mo. Para paglabas nila, may filter na yung isip nila.
5: Tama.
3: Alam nila yung tama at mali. Bakit? Sa bahay nila natutunan. Hindi rin sa simbahan inaasa ang pagturo ng mga anak. Hindi rin po, katuwang sila. Katuwang, katulong.
6: Yeah, katulong. Okay,
3: ako po, tumutulong, nagtuturo nga po sa simbahan. Pero ilang oras ko lang hubang kasama ang mga bata.
6: Okay.
3: Yeah. Isa, dalawa, sa isang linggo.
6: Oo.
3: Yun lang eh.
6: So, sino ang
3: mas, sino ang mas kasama ng bata?
5: Siyempre tayong tatay, magulang. Nanay. Totoo yan.
7: Magulang totoo. Talaga.
3: Kaya yung magulang ay, talaga. Tatay. Kaya, alam mo, Tita Femi, na pag-usapan tayo minsan, ano, na maghahanap tayo, magbubuo tayo ng isang grupo na gusto nating tulungan.
5: Yes.
3: So, yan po ang isang dahilan ba't natin gagawin ito.
5: Yeah, maganda yan. Sabi ko doon sa Dunside Kako.
3: Oh, sa Dunside
5: dahil nga doon gagawin natin sa Dunside yung mga bagong saltang Pilipino diyan. Magandang yung mag-get together kahit mag-umpisa lang sa maliit na ano.
7: Parang na, mga yung mga bagong newly couple ba? Na mag-bring pa ng mga anak niya o ano.
5: Hindi, marami na rin yung mga bagong dumating na yung mga anak nila is siguro kailangan ng kagaya ni Pastor ng pangangaral.
6: Yes.
5: Diba? Kasi magandang makinig
6: example yan.
5: Yung
6: magandang
5: gagawin ni Pastor na yun nga, tungkol sa buhay, aral ng buhay. Yun ang ano siguro, aral ng buhay. Ano bang pamagat na gagawin? Kasi kailangan natin i-aral
3: yan. Ng buhay.
7: Ayan, aral ng buhay.
5: Aral ng buhay.
7: Tama.
5: Ayan, mga aral kaibigan, buhay, kaya kung gabay. Kayo ay nakikinig, alam nyo po, dyan sa Dunside, meron tayo dyan, bahay-bahayan, pwede nating gawin. Di ba, nag-fundraise tayo doon. Pwede tayong pumunta doon, kumain, tapos magdala, bring a plate, tapos mag-ano lang, usap ng ganito. Parang Bible study ni Pastor.
7: Parang
5: Pastor will be the person who will be talking.
6: Okay?
5: Tayo makikinig lang.
6: Mas maganda yan.
5: Yes, totoo yan. So, sabihin nyo sa akin, Pastor, kung kailan nyo gustong umpisahan yan para mag-imbita ako ng ilang pamilya dyan na nakapaligid. Mag-umpisa na tayo si yung isang, ano nyo, kilala nyo doon. Sino nga
3: ba? Kami po ay matagal na pong
5: nagaganyan. Ayun.
3: Sino po extension.
5: Yun.
7: Parang
5: talk show. Ano dyan, sa tabi.
7: Ng
5: stasyon. At pag nakita ng mga tao na tayo'y nag-get together dyan, siguro tatali yung iba. Magtataka, ano bang ginagawa nila dyan? Diba?
7: Tsaka yung mga parents siguro matutuwa dahil matuturuan yung mga ibang ano nila, parang
5: mga kabataan.
7: Education ba para how to ano yun.
5: Gusto ko nga lang mag-hello sa ating mga live streamers, si Tita Irma kanina, si Tita Lucid, and of course Vanessa Grove sa Amerika, si Tita Irma sa Bulacan, and of course si Selvister sa Hagnaya. Maupay nga aga ha, iyong atanandida mga taga Hagnaya, and of course sa lahat ng mga teachers po dyan, magandang umaga sa inyong lahat dyan po. So Pastor, ipagpapatuloy uli natin, anong oras na ba? Ang oras, ay naku, ang bilis 12:47. Ng oras. My God, bang patugtog muna tayo ng kanta ni Ogie Alcacid and then mag-aano tayo kasi ang bilis ng oras. Magpapaalam tayo dito sa kanta ni Ogie Alcacid.
6: 25 degrees.
5: Yan.

0: tayo po ay magpapaalam na at ang ating panauhin dito magbibigay na po ng mensahe at magpapaalam na rin po. Pastor, magpaalam na kayo.
1: Magandang tanghali po at marami pong salamat sa inyong pagsama dito po sa Pinoy Ako. Salamat din po sa inyong pakikinig. Nawa po ay naging makabuluhan at naging kasaya-saya sa inyo aming mga napag-usapan. Have a blessed day po sa inyo. Salamat po ulit, Tita Fe.
0: Anytime. Ikaw, Martel.
2: Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay nagbigay ng aral ang aming programa ngayon sa inyo. Hanggang po sa susunod muli, maraming salamat po sa inyo.
0: Ikaw, Mark Terry.
3: Bye-bye.
0: Okay, mga kaibigan, ako po ay nagpapasalamat kay Pastor Joey in Myrtle and of course Terry at sa susunod na linggo po dito sa Pinoy Ako Alive 90.5 FM.